mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo thank god is another friday oni lojo jimo loyin ojo kejila osu elekefa odun 2026 today is 12/06/2026 mo ki eyan omo olodun to logun mo ki yin teleso mo ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde mo layo lati la gbogbo enu le pe oni lojo ayo re njo le dide ko so statement yen jade lenu pe oni lojo ayo mi number 1428 oni bi e ba se wi leti emi oluwa ni ma sise e so ni igba meta oni lojo ayo mi oni lojo ayo mi oni lojo ayo mi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midway market gbagi titun ni ilu ibadan emi mo gbo pe oni lojo ayo re kisi ni di to je nso be angeli ngbe oyin ayo ebo ati ijami ku ni bi ta angeli de won ran mi si oni e wa dide mummy e dide daddy bi ogo se nje ti olohun gbogbo eyin te gbagbo ku ni lojo ayo ki se gbogbo eyan be lomi ba gbo yo yiwo ku oni te lomi ba

adupe adupe pe okun lowo re oba to bo bi ori o se gan o titi lai lo pe wa lodo e oni lojo keji lasa osu eleke fantan lo e dide nle mommy e dide nle daddy e ja mo kaki hallelujah nla mefa ati ogo mefa ka fi yonbo e ka fi so fun po se titi lai la mo gbega ah ayonbo lo ni fun o egbe ni fe to win ti olohun ko wi oluwa so fun mi pe ayonbo ayo re nbo gbogbo eyin te le gbagbo te le so be so ni igba merin ayo mi nbo loni ayo mi nbo loni eyin alayo ayo mi nbo loni ayo mi nbo loni fi meji kun ayo mi nbo loni ayo awon omo mi nbo loni ayo mi nbo loni ogo ni fun o Jesu e kan ba mi ki hallelujah yen o wa ke sigun mererin aye bo ba se nki hallelujah yen be lo ke soke o to ke sisale ti o fi pe mefa Eja Jose, somebody shout six hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo mefa oya, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Ebi owo yen ni ori, gbogbo eni tin ba wa se nta wi. Ko to di ago mesan le loni, wa ti fun mi ni royin ayo. Ayo to tin reti lojo pipe. Pelu majemu Olorun ayo re de lojiji in the name of Jesus eyin te nbo mi lori Facebook to ba ti le di ago mefa abo ni isin ma ni ke mu isana ki wa se yen nikan pelu anointing eyin e mu pade mi eyo kan si meji pere la fe lo loni ati lo kan be ni ojo Wednesday eje nse bayi gbogbo bi te ti ni anfani ati gbo mi in fun awon eyan ni anointing eyin ojo Wait, ojo Wednesday enikan ni yes e fun wa ma pada fun won lojo Sunday idi ti oje fun won ni pe gbogbo awon ta fe jo gbe anointing oy gbogbo won ni o wa ninu marathon fasting and prayer in si fe ka won mo lo mo damu ju gbogbo n teyan ba nse laye ko mo ru po mo in to ba fe se fun eniyan koko se fun rare wu se mi na ta jo wa nu biribiri se mo le mo gbe anointing oy jade so lagbara Olorun ni ojo Sunday because lati ojo Monday to ti ojo Friday a lo anointing won iwa kan le ni nibi te ba tin bo mi eyin te ba ni mo se leri fun awon eyan bi 3000 mo ti so di 5000 ni wema ni church wa to wa ni gbagi awon so na church ni nkan mi ti ma gbadura si fun won ni agbare ni to laye atorun nibo le tin gbon mi nibo le tin gbo mi daddy ati mommy e ja se bayi mo bere si soro nipa awon angeli eje mu wole bayi na mo ti so opolopo awon kan ti angeli je mo ni angeli the angel their messenger the word angel only greek word only hebrew word ti won pe ni malaika malaika tumo si the sent one the messenger anybody ti an ba pe ni angel in to tumo si ni eni ti won ranse mo wa bere si so awon opolopo ise you don't need to pray eyan ko gbodo gbadura si angeli ise oni to won ni lo waju because iran se wa ni won and awon angeli njowu wa ninu we psalm 8 bibeli so bi won se njowu wa won nawo si omi ni won ni kini eniyan ti wo ro nipa re awa so pe angeli ale ran ni se on lo je ki gbogbo wo wo white ati black ta fi bere si ran awon angeli yen ni se won o je ki michael o sun loru ati awon mogun e gbogbo awon ti won wo so white won ti ran won lo sinu gbo bi ti won gbe awon mo yen si eni niyan ki wa se yen nikan won tun ran michael loko lo da wahala le e ri pe wa lo be jade laipe ti wa ni ka wo gbadura ta ba ti gbadura ta fi yoku le fo lohun amen bi mo se mo gbadura fun eyan omo lohun na ni ba ba n gbadura lori ile if we can pray on this land and people are coming back to testify I believe isele o sele mimi o mi mama wahala o sele lagbo won abo lowo awon kidnapper in the name of Jesus why it over be we have sent messenger to them ati ran onise si won yin mo boye le takaba imomo angeli mi so be angeli mi lo sile baba mi eto mi to nbe nbe ti won gbe lo si lu isale lo ba mi gba wa amen oni lo ke dara yin lahun bo se joko yen en to ba mo bi yawo mi se wa yi o le pe ikan ninu awon omo to wa nu le pe di ola oya sare lo le lo mu nkan bayi wa won le pe sister buki

0: yasi tabuki won le ni mercy o ya sare lo be ni awon angel seri o le joko ran won se o le sun o le dide ko si abala to le wa eja fo leran ka wo se ta ran won ki wa se pe won je onise nikan we also atun so fun wa pe the angel they are protectors they can guard not only guard they can defend angel ton le defend o ton le guide hallelujah ati ka gbugbu awon bi ti won ti guide awon eniyan even in the bible ata won ti won guide aka jade ninu we psalm 91 verse 11 bi awon angeli bi won se mo guide eniyan ninu we daniel chapter 6 verse 22 ari bi ti angeli ti lo di awon enu kinun nitori daniel enowo yin mejeji soke mo dide kinun ti hale mo o enikan nu yin mejeji mo fe ko se ami landlord ti oje o sinmi awon ore ti won fi ofun re o tatin faran bi ore to gbe ina lowo ti o le fe ma mo bo yo yi o bayi kangeli o pa lenu ma in Jesus name amen. Sit down awon angeli kan na ni lo ninu act of apostle chapter 7 verse 9 awon won lo mama ti an lo fa peter ti won oje okuku giver bi juanu se kuku giver ise angeli ni angeli la won me elisha ri elisha o so fun oluwa o ni ba mi si omo odo mi loju ko le mo pe awon to wa pelu wa won poju awon to wa pelu won lo hallelujah bibeli ni oluwa si loju o ki bi o ni baba mi ase awon to wa pelu wa won poju awon to wa pelu won lo e mo mo nawo yen ki n tun pase ma mo bo yo fe won wa si ami yen ni igba marun wa je ki ti e o gbe tenikan mi angeli mewa mewa ki won mo bo sise Solo, solo, solo, solo. So that is the second work. Ise keji tangeli mo se niyan. They guard, they protect. Not only that, they defend. Number three, we said asolo ruana, they are warriors. Your angels, they are warriors. Ati ran won lo sinu bo yen. Hallelujah. Ati ni ki won lo jagun be e so pe jagun jagun awon ni je jagun jagun te ba nbo olubori ajabori jagun jagun odi orun oba apele ebo ebo leni yen fi pe to fi ni jagun jagun mo to gbo nu orin jagun jagun e so pe jagun jagun yo ba english ni hallelujah awon ni won lo ninu owe daniel chapter 10 verse 13 oh bibeli so bi olori ogun ni awon gan la ri ona kaka n foto run bi an se ri yen won buruju nkan mi lo ani gba ta yewo michael ni ari ona kaka n foto run ohun ojo ta ye agbara re po won ni sugbon ba logun ijoba persia ni de o de mi li ona li ojo mokanle logun besu na se ri ari ona kaka n fojo bo okunkun ni sugbon wo michael okan ninu awon olori ba logun wa lati ran mi lowo emi si dipo mi mu lodo awon oba pashi hallelujah na we mo de olori ogun si o tin ba so ni po olori ogun michael mo so yen lati pe isenbaye lati ibere pe pe aye lo tin jagun ko fe ni ogun kankan ri ogun to bori baba re ogun to bori iya re ogun ti o je ki mami e o settle ogun ti o je daddy e o ri gbogbo nkan yen ni e wa won ti an ba le sami mo mama de ba logun jagun jagun orun mo je si o loruko jesu mo ni ko jagun fun wo e ki be angeli michael olori ogun orun ja fun mi sida e joko mama angeli kan na ke le mo pe jagun jagun ni ninu we Daniel chapter 12 lati verse 1 ibe la tun ti ri ise agbara to se Daniel chapter 12 e won ti bibeli so ni verse 1 ise re ni o ni ni akoko na ni Michael ba logun la ni ti yo gbeja won mo awon eniyan re yo dide yo da akoko wahala yo si wa iru eyi ti ko ti siri akoko wahala yo ba won ninu bo ti an ko awon mo yen lo e kibe angeli mi mo lo ti e o le mo lagbara angel michael ni bi won ti lo ogo mi gba lo da wahala le nbe da ogo mi jade makakakatahala e so tele mi ani makakakalaha rakakatahaya zeneketa yede belegede yebosh maike zanaka rapaya family house in the name of Jesus. Mama baba si ami to gbe teni kan mi oru yi majuma angeli oja Michael yo si ran lowo esa e ma wo owo nti ma ran se bu yin opo yin lekun lo gba testimony ami ko yira buku ti an le mo lara to bi je gbogbo igba ti ire re ba nbo that spirit of hatred. Enough is enough. May Angel Michael remove it in your body. Oda bi ani pe mi won ni koko si ami si oro yi tori nti mo be so ti mo gbo. Amen. Ko to dale angeli re gbowo wa. Angeli mi gbowo wa. Sit down. Ninu we Revelation chapter 12 verse 7. Revelation chapter 12. Ibi latiri Michael olori ogun. Bibeli ni ogun si nbe lorun. There was a war in heaven. Michael ati awon ogun re ba dragon ni na ja. Dragon na si jagun ati awon angeli re. Gbogbo nti Michael mo se mo ja ni. Ekigbe only Michael wa lo da. Only Michael wa lo da. Ekigbe only Michael. Lo lo da. Nibi ti an ti ji awon mo yen gbe gba won jade fun wa in the name of Jesus. Sit down. Number 4, I told you that your angel, they can give direction. Angel give direction. He se won ni ki won to sona esa to ba fe loko pe angeli e pe ko bo moko bo ba fe ni yawo pe angeli e ko bo mu yawo to ba fe lo si oja pe angeli e. Nigeria ti gbege nisin. Nigeria is so dangerous. You can't know the next move of the devil, but through your angel they can give you direction. Mama o le mo nto kan bo nipa se angeli e won le fun oni nkan to kan won so fun o pe nto kan re igba ta fe ra le bi angeli ni o lo so fun mi pe this is the place. He show me this place. The same angel o lo mu mi lo si Jesus City mo so fun awon to tele mi mo ni I had the angel to so fun mi pe this is the place. He be ni le wa. And I have never in ti damu ri nbi mama tori po so pe le wa ni to ba mu o lo si bi le to ti ma taja won obi meta la won da gbogbo nti an ba gbon le ko ni ran o akigbe angeli mi dari mi angeli mi dari mi si bi ti ayo mi wa. Amen. Sit down. Heart of Apostle chapter 8 verse 26. And the angel of the Lord speak unto Philip, say, arise and go towards the south. Angeli lona oni dide ko lo si agusu lo ni ona ti ona Jerusalem ti lo si Gaza ti se ti ju. Angeli lo si loju ona bi to lo ri anawe ogun ti ojo mo daye gbe ogun ti ojo mo daye rin kan si ami ogun yen oni de ba o. Nice. Atun lo, atun bo lori Facebook. Lagbare ni to laye ato n to ba ti di 6:30. Eyin te ni anointing on ilowo pelu isana eyo kan. Awon ti o ni lowo e sa Musa na pade mi. O dekun li Epaphras lori Facebook, TikTok ati YouTube. Gbogbo eyin te faye yin fun Jesu ni ojo Sunday to koja yi. Lagbare Olorun ni Sunday leyi. Eni anfani lati ma ba yin soro fun iribo mi and mo gba Olorun gbo pe didun lo so so. Gbogbo eyin Bible school eyin fundamental class artist bere class a tun ni anfani si class mi ni ojo Saturday lei olufe to ba gba form yen tete bo ba se pe Saturday na lo fe gba form yen ni ola e si tun ni anfani si mo gba Olorun gbo pe didun lo so so. Enikan ni woli se lefun alano ti o awon kan ti gba but awon die bi 5000 yan to ba di ojo Sunday ni wema ma fun yin ni anointing on back kan na gege bi ileri enikan ni newsletter nko ati newsline na iyen nikan ko gbogbo awon mo lohun generally te ni anfani lati gbo mi ni gbogbo sona church to ba di ojo sunday kini kan be ti ma ni ki won fi ranse sin inu mi sin dadu pelu nti o sele eje npe eni ku no soro eje ngbo ki won kan kin oro mi leyin
1: oruko bi ni Esther Oladipupo lati Lesha
0: e sori re nice
1: mo dupe lowo olorun fun ipe yi omo ojo lori afefe ni mi o ti to bi odun bi 5 ti mo tin tele ipe yi sugbon gba ti omo mi fe se wedding mo sa olorun sa gba gbogbo owo o se wedding gba tan se wedding won lo si uk gba tan de de uk
0: omo yin lo uk n gbo se wedding eto
1: beni gba tan de de uk olorun se ya ni
0: won
1: bi mo beni
0: won bi mo sohun
1: won bi mo sohun
0: nice
1: iya yawo lo oko lo sugbon gbo wa ti ya wa de ni won wa ni pe kemi na e se won a lo
0: ha onike yin na wa
1: emi na e se de last week ni mo e se de ni last week ni
0: eni suwo mama yi
1: ben
0: okun lo mo yin abobe
1: okun
0: so okoko mu ye omo e ya re lo
1: ko do iya iya yawo
0: o na iya yawo na se gbogbo eyin te mo wo mi iya yawo lo ye oje okoko mu lo won bi mo so ni o le mo omo iyawo omo re toju bi kini bi iya re to re iya kan be deni ha ha owo mu ya yawo e so mo ya ti mo je abi nkan si oni e tewo e te owo yin e gbo ikilo emi baba yin to ba so kun lo mo ti e to fe yawo ti won wa fe meni kan je okoko mu omo re je okoko mu ya re to ba e kokko lo o le mo de be mo mama igba o fi le mu ibi omo re ba mo gbe be tele ko mu yawo nbi je okoko mu ya re because o le mo ba jokun bi ya re o se ba jo o le mo ba se gbo nkan bi mama e ba ni o ya lo se kini nkan ba ni lo mo mi o ti re mi e bi ya re ni but to ba ni ti won ni lo le ni lo bi kan mama eyin le sora yin daje o ki se lu ebo nikan nibi na bo mo re tojo kun ba bi mo to ni yawo je ya ri o wa toju re na e down vile ebi won na lo be eh bo si lo be saji o kokon mu je won toju ara won ki won yanju je won yanju mo ni omo mi e se kure omo buku ni bo lo se le mu ya yawo re to je pe emi ti mo fun olomu omo bi ti nbe lodu e omo eti wo fun ti pe ohun fun lomu now e mu lo 24/7 ni e ma da ota le o to reyin mama pon so si emi se baba yin mo mo to to fun yin e ja wa bi mama seyin na lo abe lo
1: mo e se last week ni
0: sotan se wa wa oke
1: ah mo wa oke o
0: ni uk
1: be ni sir
0: e wa oke
1: mo wa oke
0: o don se ri mo
1: ah o fine o da bi ke yan ma de mo
0: se e ti ri o da won merin ti o so be bayi
1: igba ti mo de don won ri kini mo fe tori ninu pe yi olorun se so bu fun mi olorun de o ba mi raja sibe
0: ninu oja yin ni lesa yin
1: na ni lesa o de raja sibe o po igba ti mo de don ti mo ri bi ina se se mona mona pe ah nkan tutu ko se be se ngba ti a ri ina
0: o wa ni ti ri na mo da wo
1: ilesa
0: ehn ilesa mo se bi lu ebo
1: ilesa ni mo tu
0: ba ni
1: mo ni o ni kini mo fe mo ni mo fe solar fridge
0: solar
1: ti o na mo ni ko ba mi se o de fo ran se si dadi e o ni kan ba mi se ke n to de won de ti se ke n to de
0: e to de e to ba nle ni
1: won mo ba nle ni o de ti se o wa ni owo ni o ni eyi ti mo ba tu ku ma mo ni won bo wo ti mo ba tu fe fi sise iyen na ni ko fun mi tori ati iyawo gan gbogbo won se dara dara
0: iyawo gan
1: o se dara dara abi je ni pe emi na ni mo bi o sa se dara dara si mi igba to fe ra fridge yen gan opo iyawo gan lo so pe gbogbo ti mommy ba fe o ni ko se fun ko se fun ko se fun o de se fun mi o de tu fun mi lowo ise o fun mi lowo ise ngba ti mo n bo igba ti mo wa n bo o wa ni pe ohun da si ise olorun
0: so ko ma mi ni
1: o be ni
0: o to ma mi
1: be ni o kan yin
0: o to ma mi
1: o kan yin sir
0: e diju owo majemu be o mo yin gbe fun mi re
1: owo majemu e ti mo je ngba ti mo dohun niyan ti mi raye send e
0: je gbe se owo majemu
1: awon e majemu osu ti mo yo san nigba ti mo wa dohun be ni
0: osu melo le lo me
1: osu mefa ni
0: nice osu mefa ni osu mefa pe ilaji odun nu bo ba de bi adun iwo go ni fe wale sota iya yawo lo iya oko na lo to lo losu mefa yi ke lo tun ku nu nkan oni nkan awon mejeji je n to da ni so omo bi o ti bo won awon omo awon awon iyawo omo re jade o ni o je ki won o le pe o wa mo ti an fi mu o laje e mo tele woli yin bi iyawo omo re ba bimo jo je ya re o wa toju e ki sese afi to mo ba ni eyin mejeji to ba si se pe mejeji ni e lo keni ko tete ku nbe e mo dogande ko mo ba di pe ja o sele eni kan woli ki le nko wa yi se be mi woli yin ke kan sadua la san gbogbo nkan eyin kan lori oke ni isin ton lo gbadua ko lo gbogun ti yawo omo re iwo ni olohun gbogun ti so to ba le tele instruction ti mo ran fun o yi o kan ni aye isin mi ewo gbogbo yin le da sise olohun la ro yi mo fe ke ba mi da si eni kan ni ada mo mo gbogbo eyin te ba gbo pe ayo re nbo ko to dale mo fe ke da si e ba nfi nkan kan ti eyin te wa ni da mewa ara ise olohun niyan e mu da mewa yin gbogbo omo olohun ko wa si nto le fi o ba fi 10,000 da si o ba fi 5,000 da si eni kan ni so wo radio ni ke mo wo radio na ni account number church yen je nfun yin 1966 36 38 73 1966 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank Being your basi wali elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International ni ni o tun gbe jade eni kan ni woli ese bibeli wo la ka loni ati bere ati fe oni ni eja pari sam 143 titi wo sam 150 eja ka mejeje yen 143 titi wo 150 ko to nkan die die bayi na ni olalamu we tuntun mi eyin omo olodun ti won bi loni oye kunle eje nso tele mummy ati daddy ejo tin ba ti ku nbi ni se lo musana ati anointing won ti mo fun yin e gbe pade mi ni sin lori facebook oni jimo oni jimo olohun gbodo se weekend fun o so to ba ti di ago mefa abo ni sin o dekunle e paraphrase le ti pade mi gbogbo awon kan be tin sin to fun lana yin ti won ilojo sunday ni wema inu mi sin dun laare iyanu nbo sa gbogbo eyan omo olohun to e make birthday yin loni e lo gbe nkan re se o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan ni woli mo fe so testimony 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin olufe e je mo lori youtube
2: o kole eri gbe yo bere si a euwe super 88.1 fm o wa ma bere o